0: Makodi, Nibini, Ijo Seed of Christ Gooden Church International, Airport Area, Alakia Ibadan, your state, Lucio Nigbowe, Magboili Wuro, Koto Jade Sinwaye, Latima Shibioba.
1: Iroro ma se irianu oya ma se tojuma ba ti maniri ma se ojumo ne mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan son bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu latenu baba wa ninu oluwa apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway lufu wa pe Bele Ogun, Apostle, Oya.
2: Eja wo bibeli. Eja wo bibeli. E ba mi si bibeli yin no le. E si si we Matthew. E si si we Matthew. Ori kene dene ogbon. Matthew chapter 26. Eja si si be. A ka ese kere la, ike dogo ati ikere den logo. Verse 14, 15, and 16. Move kajo ka. E si no le. Eja gbon to wi oni nipa na li okan ninu awon bejila ti an pe ni Judas Iscariot o to awon lori alufa lo 15 o si wi pe kile eyin o fi fun mi emi o si fi le yin lowo won si base adeun ogbon owo fadaka won base adeun ogbon owo fadaka Verse 16, egbo ti bele we. Lati igba na lo, li o si ti unwa ona, lati fi le won lowo. Judas Iscariot, oni accountant Jesu. Bibeli wi pe, o lo ba won ta Jesu, pe ki le fe fun mi. Te ba le fun mi ni nkan to da, ma yo da fun yin. Won de se kini o, won de ba sade o pe, a ma fun oni, ogbon owo fadaka ah o de agree bibeli pe lati igba na o de wa ona bi o si fi Jesu le ota lowo ah eno wo si bi mo gbadura ha ta ni wa o lati mu fota lo ko Jesu ti Nazareti o wa tu asiria ah ba ni ko fi gbadura gan so pe oluwa
3: oluwa
2: sapo oluwa
3: oluwa
2: ta lo so mi kakiri
3: ta lo so mi kakiri
2: to lo fe bu mi vota
3: to

0: to gbogbe si gbadun awon okan to gbogbe nigba ti ororo itura ba ka a de kuro ni eniyan lasan akoko igbadun re a de de nitori pe ororo olorun wa lori egbo mi sa ibi na wa ta je iranse olorun ko to mo pe are pastor ko to mo so pe apostle ko to so pe woli ni o ki ministry o to bere ororo lo saju ororo lo saju. Before there is ministry, there must be an anointing. Anointing is number one. After the anointing, the ministry, the bearer. Before any assignment, there must be a spirit of the Lord. There must be the spirit of the Lord. Nigba ti emi Olorun de ororo saju, ororo ma saju ki e ma to tele e te ofun mi sa. O ya gbagbara.
1: Amen.
0: Oh my God. O ya gbagbara.
1: Amen.
0: O ya gbagbara.
1: Amen.
0: O ya gbagbara.
1: Amen.
0: O ya gbagbara.
1: Amen.
0: O ya gbagbara.
1: Amen.
0: Ninu ororo ase emi wa ninu e tin si emi Olorun. Olorun ma lo saju re. To ma ti atona fun o. To ma ba o soro. Ororo ise lasan o. Mama ba won se mistake ma so pe ororo lasan how come say mistake wa ni ororo lasan ma wo won ma ah lo ngba ti oye won ngba ti ororo de it is then you can preach the gospel. The gospel, the meaning of gospel is the good news to the poor. Number one, to preach the gospel for healing. Like si ororo o le wasu ororo ma fun eni agbara ati imo to ma si e loju ta je ko yi o wa gbadura fun awon alaini be si ni gbogbo okan to gbogbe a de kuro nbe ase olorun ni ati agbara re ororo ma muyan kuro ni ipo ti o dara si ipo ogo alabajo ti woli o ba yan oba ti woli o ba yan ejoye ororo lo wa lowo e nigba to lo so fun woli Samuel pe o ya bayi ma lo Bethlehem be wo ro dani mo fe ran lo si le Jesse mo fe yan oba mi ah bo ni se lo be gboro ro dani ororo lo gbe dani lo be o nigba to ndi eda koko oni ki so lo ororo yo ma wo iwo eniyan lo wo be oluwa o ki wo bi eniyan se wo eniyan ma woju oluwa ma wo kan lo wo dada ni first time yen ni chapter 16 bere lesse kini ko le ye dada ka ororo ma saju ni chapter 10 nigba ti o fi ororo yen swalu lo ka dada ni verse 1 oni ko se pe oluwa yan o ni oba fun ini re o de da ororo ti o ba si ororo ko si agbara nigba to da ororo sori e bi beli wipe o si kun fun emi mo eh na wo bayi so pe oluwa

0: ni ejo ti a da oro le mi ni ori ojo ti eyan le gbagbe laye mo wa lonu emi ni oju ala mi si kesi mo ri orun si kai angeli meje de sokale pelu iwo oro ni owo won mi o le gbagbe ojo ta le gbagbe ni ati man se ti re to de ma yato ha o ma yato ni September 17 1993 o ma ni agbara ayajo ojo yen gan na la ma se program yi eyin ta jo lo Jerusalem Jordan e ku mura oh my god and the calling me basa aye re ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: alabajo to lo wi pe gbadura bayi gbadura bayi gbadura bayi si awon ororo yi a de sebe nigba to tun de practice kokan olua to pe so fa won alufa to wa lori ijo kokan ki won gbadura ojo meta lori ororo na alabajo akanso ronu osu woli eyan bodo mi se gba mi sa gbogbo eyin te se ise ti se yin o leso o fe ri eleni sa iwo to olu ko o kan wa nbe but ko ti so mo nbe gba mi o ti register ti le yen oju ta fi wo ko da iru akoko yi lo wa sire ka gori church to ti se bi oba to wa ni agbegbe e be ti opo ni be leni te wa gba oro yen I fait change story. I fait change story. And the carry me back. It a yi para.
1: Amen.
0: Oh my God. It a yi para.
1: Amen.
0: Olorun ma be wo.
1: Amen.
0: Olorun ma be wo.
1: Amen.
0: Olorun ma be wo.
1: Amen.
0: Olorun ma be wo.
1: Amen.
0: Nigba ti eni kan ba mo oro to fi para. To le so pe baba se bi oba mo le ri o. Ororo lo fi para. Ki so ro yen. A certain benu ororo ni. Ti wo ki lo oro se be le ni oro na gbogbo e amoye awon to ti se testimony nipa oro se be wa a se kan ti wo nu e o kuro ni oro lasan o lo fi oro para o de mu eri re pada wa engineer e ja gbo.
2: Praise the Lord. Mo le ri oruko mi ni Bolale Isola ni Duse Abuja branch. Mo dupe lowo Olorun baba mi se bi oba ka to wonu me yi o ko la ta ma wo me ti baba wa ni ka ma gbadura bi mo se wa ni arin ko to di pe ojo yen gan mo wa ni bi mo tin gbadura ara sa ni mi ki lele iwo olorun mi olorun baba se bi oba o wa gba mi bi mo se wa fe gbe lele emi kan wa gba angeli baba mi se bi oba kan fowo gba mi ni papa pe dide o nkan si oba ara ni oba yi oni ororo lowo o le gbe ororo yen jade ko fi para bi mo de se wa mo ororo yen o ba fi pa gbogbo ara mi bi mo se sun lo ye die ni didide ti ma didi o kan da bi igba wi pe nkan kan jade lara mi fi mo dupe lowo olorun baba mi se bi oba ororo ri won oni gbe o ile won oni daru o ola awon omo lo soke ni ko ni reyi gbogbo awon ti o wa labe won na olorun omo gbega igbega omo de ba won ogo won omo tubo yo si ni oni gbogbo agbaye loruko jesu olua ara mi ti le popon mo dupe lowo olorun ogun ti sin ja mi lati February di asiko yi olua tun ba mi se ogun na ko mo se gberi mo loruko jesu olua wa amen amen
0: Jesus super life.

0: mo balance o ye jade wa
1: amen
0: gbogbo eyin tan benu ide mo pata o ye jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus baba sa adura ngba o gbodo ri owo iyan gba mi sa gbogbo eyin ti e ba wa nle oko te enjoy marriage yin morning gbe yawo e abi ordinary ring ko ta je o ka to le bi sowo o loko but o gbadu e abo ti le jade mu ka e dani o ka gbe yawo mu ka dan do ba pe o ka ni to te bo wo to wole ma mo bo wa a fe se prayer fun e oro e gbodo gbo sare te n woju oluwa fun oko te ti ni any powder to ba lonule mu dani wa a fe gbadua ni asiri nbe nipa awon woli a wa furo le olowo a biran da ya mo pase aye edide
1: amen
0: iru ami wo aye edide
1: amen
0: aye edide
1: amen
0: aye edide
1: amen
0: ma se n pariwo ipe ati gbawo egbelu o se gba o sawo mama yen gbagbo ni o gbagbo ni nipa to gbagbo ki lo sele Canada
2: oluyemi si oladeji grace lati oje omojo Seed of Christ Golden Church headquarters ni Idobi ni bi ni mi ntolu wa se fun mi iyanu lo je ba to fun ani we esa guy tan ni ta bere nkan ta fe nta fe mo si so pe omo mi to wa ni Canada mo fe ko ri we igbelu gba kia kia mo be do siri igba to di ojo kerin omo yen pe mi oni ohun ti ri anu kan ti fun ni iwe na gba pe we an ti fun ni iwe na gba eleyi lo si ma je ke ti mo nri ore nla nla latodo baba mi se bi oba igba to last dent na ti won ni an ma gi ese re mo sare wa ba baba mi se bi oba gba ti mo devi baba ni won ni gi ese un ki n ororo ki n omi mo si pe lo won bless e won ni gbodo gbe sun badan osogbo lomo yen wa mo si mo di osogbo pada ni 9:30 pelu ogbolo gba tan ma wo ese yen ni jo keji won ni ko sin to nje mo gige nbe mo idi eri mi ni yi o mo dupe lowo baba mi se bi oba pe o n gba adura o sin se ore teyan ni gbagbe tori na mo dupe o mo yin baba logo ogo ni folu
3: hallelujah
2: hallelujah
0: na won si mi sa aye ra gite
1: amen
0: so n gba o wa Canada woli n bo so n gbo ohun agbalagba tan soro ni ti e mo pe won mo ere clear to yen mama 84 lo soro yen to gbo e to clear be yen ti agbala baba jeri bayi o mo tan pe ni owo olorun pelu ogo on the 18 next month we wan Canada gbogbo ibi kibi to ba wan Canada prepare make sure pe on the 18 o wan Toronto o ma ni agbara ago meta ni pade o bere a de ma wa nbe dago mesan ni asale kaluku ade lo sun be ni lojo Friday mo palase bolu wa tin be ti emi e wa ni waju olu ati emi duro aye re dide
1: amen
0: so paye mi dide
1: aye mi dide
0: mo mo yen so kan to ni agbara sa mo mo yen so pe won na fe di ese omo yen nigba to wa losogbo biko won ti ri ogo iwaju re o lo pe ha ko possible o ko possible o o lo ba papa nigba ode be kina fun ororo na ni ororo na fi sese omo ni asale nigba to do hospital laaro won ni won o ge mo won o le ge o ni di odi yen gbadi sa kankan bela to da bi abuku ororo lo ma tan a o de gbowo lowo e won ma fu e lo fe ni any brand to ba lo tele kan ba bere kobo so ko le ni be ni o ti e ma ri woli e loju koju mo ma to bless e lowo e mo pala